0: Lese, gilush dana, tringi, chagati kiranaya pugin, chenele, kirangi, shendanaya, tixish tonan, rona, srua, shuin.
1: Lese, la,
0: chen. No, lese, shuin, chago.
1: Lese, gila, shu.
0: Lo, ngana, tsu, senaya, gilin, tru, chambasaya, gilushi, di, chagayin, na, nying, chenayin, be, gilush dana, konge, si, nan, so, chagati, zulin, nan, kinki, sheba, kaji, kaka, ki sun bie gong xin na ro na shu gu man si mu tu jie chi chi shu bie lu xie di da ki na mi yin na ya mu tu li chen na li ya pi na ya li yin li ge shu gu yin la lo ngana chu xin na ya ki lu xie di yin na lin zhu qian ba xie ya ki lu xie di li xian la lu xie di xie ci yin na yin yin ci la ki zam nam ta lu xie di da nan ke yin na ci dian jing mi la ta bie ma lam la zhi xian la lu xie ki xie ci na li ya mi tsuo gya yi chui ni lin zhu qi zi chou tu qiong lu le song wei po mo ma xip zi wan lip song ma xip zi wan lip song nga ni lak sam tang ma chu na nyam yun xie song nga qu chue mi zi du nga ni mi ci tam jia nga la qian bie pa ma po mo r xie xie na ro nga yi lu qiong nyue ma r qian bie ci ki nan qiong nying dam su le ma xie qian bie qiao le xie yu mi ci ki sum du song ta qiu yong wo xu qiao si le xia nga na cu lin ge lin na 미아 렌트 챔버스에게 루시에디 챕산 텐지 세난도

0: Lagwashan namga chayuyure. Chat kare. Chat kalabinga.
1: Adi gyana chesu. Dava shune chesu. Zadan gyana chesu.
2: Long chom nam cho thana ngana che sen na ya din na le chen na ya chi chi shu be cha ga zhen na ye gi lu xie ka xi bu din lu xie din ne le ana zo yin na za tan tan pe yu xia jie xian yu le ya po sam ki chi du zhen le nan ga pe ya din zhe gi jue tuan chuan xi zhi xia ti ren to ju gi nin de le na na zu lu xie di zhi gu nam tan ya men na lu xie di qi ran ge da na jie cha ga zhen le nan bi ne le cham xi da du sam gi ki xie qi ran ge lu xie di cha ga zhen le nan guo guang mi na na zu le chen ki 天之气可班产来过节骨气初节清啊顿的骨汤初节松啊泥初初初节泥骨来过啊啊汤初节泥节初顿顿顿节来前那里也拼了让他修音

0: Nesen, onchi la chichi de le shoyin.
1: Toche toche, da sunje di ke la peri tuju tongu ke, ne loman tenje dan kinda nampal nenge na ne, liji tenji dan, ne samtul tingu yunga cheshi nindu shi la, ke la sanju la top yunga tingi shi yunga la.
0: Nesen, long long toche na onchi la.
1: Lo lo toche.
0: No, shuden cha kwa.
1: Lo lo, ke la toche.
0: Lo, ngana tsui chichi shubi lu xie ka ngaba nye le se kirang gu yu siya ki cha ka di yin na he se ne xie ba gyu nan keng ki wan qin la kong ki xie nan song la yang gyan yin na wan qin la li ya zhe xie di le xiong yin lu xie nye le se kirang gu yu siya ki pyo ge di yin na zhu ma yang zon la ki da nan xia lu xie ki xie cin na le Nye gawe ki tata kangtu shu yu, nga lhasa limne kiran tse yu. Teng ma tangbo lhasa tube nyemuti nga yisimna lalang chenki. Poja mabu yi gyu min na zi, min gyu tenpa shoji, zogla ka na xiaobe tamja cidir simla xia yu. Keng ri du ne tabe milam namiang minno denji, simu yi kiran kangtu shu yu, nga yi kiran tse xin yu. Sim nang ki ki tata ka song cha mi, Nian la se chom ge ding du zhu du, kiran ce xin kiran gu yu, nga yi sim na lang lang chen ki. Po zhang ma bu yi, gyu min na zi, min gyu ru dian bar xio sir xia. Xiam lang na zo ling ge li na, zhu ma yang zu la ki da na be lu xie, nian le se kiran gu yu xib di sen nan du. Lu xie di tu chi li na, nga na zui tanda kyu yin ki, di bu to li na li chen ki, zu kyong pe zhi wa xi. Nga na zu ngi chu chu chu gyu nang ke, tang ga da gyu nang ke, tang min xin gyu gu nang ke, ling ge yong li ya pyu che. 特前那输赢。

0: Kyuni dup dang miti kurs len la du dang chui le che chung sung yore. Du sung yore, ngaranzu ki kandesi yore zan, kyuni ngaranzu ki jamba se di, ini yima ngaranzu ki yuji na la icha chane, da ye du da, yang la thua da, tiwa zu da, do ye dungba yin sung yore. Nice. Dōshī yīndu, ngā rāngzhū tēshā yīni dāyī tōpa tā yīyā lā lōngwa tā, anī yī chīki sāwā tōsū tīzī wā tō mā tsūyā tā tēnzhē tō yō mā rē tī yīni yāng chīki yīdū, chīki yīni yāng wō ngā rāngzhū kī tēchū lū tī rūpa, lō chūn chūn tēnzhē tēchū lū tī, shē nā pūsā mē pā dāyī kāng chūyā tēnzhē Dongya, dongdui, sosojiya. Baba dongdui, dangana shingi lohor ba.
1: Riji, lugui baba shi ba.
0: Lugui baba di, da shukchem shishduwa. Chonji nan gasa kane tuyong di, chik kane kayong meka gyuyong duwa. Dosin di, chiki ngaranzu ki lugui baba di ki, chik dunggi chashane, lugui baba donyen donyen khura di shi. Ngaranzu dobu, dunggen ki mide doba chashane, di gongi nan gizi duwa di chane, yan dangyong khura ba.
1: Riji.
0: Dosin di, dosor sosojiya.
1: Yes.
0: 당연히 신기 지금 가라는 게 자라 지비르 되데. 미니 숨게 자야 되데. 아니 가시게. 어, 개하면은 얘 자. 되데. 사제 야 숨게 자야 되데. 봐. 도시지. 아니 개분이 되 주야.
1: 주야. 뭐지?
0: 도시 인도 가라는 게 아니 지금 자라 지부 되지소. 소수 우주기 숨게 자 좀 해 봐. 가시 맹간 요데. 근데 죄송해. 근데 나 가서 자라 게도 인게 봐 차를 쳤는데 되네. 배드 나야 올 때에도 지구지야 고민도 된대도 와
1: 나서 땡기 오지
0: 된대기 온게 나요야 당은 신기 인가 난지 공도 쉬보다 유린시 치의 유도 봐 린시 치의다 샤린시의 유도 아 유른 구슈야 지금 나서 땡데네 파자샤네 지금 약에 두샤한 주요리 아니 링크동한테 다서 쳐버려 봐 링크동한테 링크동 방강 대쇼 된대 조 동지 잠못된대 돈도 시드니야 괜찮은지 지나용 걸봐
1: 시즌
0: 나랑주기 디 차션 드링기 디 차션이 이니 나랑기 다 베파 두도기 샤베 솔바선 데르지 살르 단지 디지다 띵지 데르지 셰 쿠지레
1: 네슬레 셀
0: 가장 띵데진 뎀 쿠지레 도지 니 링크 동조 동안 두지 레디 아니 지게 방간 슈고 지세 슈인이나 디간라 이니 데데데 디 샤센데데 야 율 만보체도 데데데 디야다 An tunje ra me ri tu tu tes
1: nyungzam
0: che na ya ra tu so so so na ya
1: yes yes
0: da gan shin ki sa gan da ni tu ba yun do le ge chi du chu le den de chi du ji ge ren gu gu gu je de ya ra gu gu je de ma se chu ra me le ge de ji ru ba di wang gi in na yo ya chu le di ni de zu chu ra me ri tu zu ni ki ra cha le na gu yin ya di
1: le ji ge le xu
0: ji ge le xu de ji ge ra yama gugu jeje gyun rungu shuwe ne ene tezu zhu ca sen ya ya gi giri na jibu tu zo pupu tezu na ene guju tezu na ruba danga na shingi kala ki man sha sha na nganzu na ngana zu ronga we shi dungje tanda gondo shuya ki chilu ki ta ngana zu ki jigai ju san yin leo sa ruba dungje ngame shi tu zo ngama la himba la sibu himba ruba da zeri ki dunya danga na shingi rasha Pasha, Shogo, Solongomo so, digi, Ngosiwi rito zo, Den Shita na, ene, Kenrangi nazide na, ene, kachimu yore.
1: Den Shita zo, shiwa. Les, les.
0: Dosin, di, ene, nga ranzo ge, dila susu na zo, na shu gins.
1: Les, les, el. Da, Kongli Amjila sum nang, shin, di, Gyujin zo di, ene, le, da, Yuxi na, Kuya Chebi na, yang, Dabja Chungya, dine, shiwa. Di, shin, ki, Mati Be, ki, da, nga zo, Kupu Jibu, dine, ya, yang, Kirangi, Uzu Che, ya, Gya, ya, da, ta, 당는 신기 향나조 렌시 쿠리아 슈베급리 이내래 양토나나예 더도 이미나나조 추기 달래기 슈네미도 당는 신기 달링거단제리아 폐베급리 이내래 양초지 손제 제야다든제 능주 몽구저발 하든제 제제양 기랑기 디급리아다 조아디지볼리아 디제제양디 캬부다든제 제내래 기랑기 내시든제 진란야기 깨도 지차주고
0: 쉬발 제라
1: 레세 티싱기 세리 문에 슈비나 야디 이내래 기랑기 야 rōngā wē rī tāng tāng nēng shīng kī sī wē rī kī tā sī rī tūn zō bāng bēn yīnā yāng nē shī tī ngō nē shū nē lē yāng pēn tō yō pēn tē chī rē shī bāl
0: rē
1: sī lē sē lē tā chē bī yīnā kēn chāp nē shī tē yā pī lū sō wā rī bē nā lē chē chē yī wā jī chē bī yīnā yāng yī wā kā rī rē chē yā yīnā lē
0: tā ngā nā pī lū sō rī ngō nē chā shī nē kēn chāp nē tē lā kēn chāp tē chī rī chē bār chē chē mē lū chē kā sōng zī shū yā rī
1: nā
0: zō kī chī kī nā zī kī nā zī nazu donse mil denje sun yore chige ranzu deje sidi jinji khuyu ba ne chige nazu donya jiji ge ye yung chule tu zna donya de la ya nazu donya ba minu se ba jene ma me gi kam ba da tu zo ni she ji bir da ga ne shin gi chue me ba de je ji ya da ga ne shin gi ni ba do Bartosne ini gidu.
1: Kibe kingon jara.
0: Gidu ba, narazu gisul ba, barsane.
1: Je je je.
0: Gisdi, gichdi kibe kuyti. Tege, jige kibe tege dreme ba, ini korchi je nazu to ya ma gije ku kuchi ka ku te tela. Ini kendam ba je den je yo.
1: Les les. Tadi inele kirangi, nechi ti yowa chea di inele nazu tengu gi dang nazu lubu gi tume gi yowa de ya sikje, ini ti chebri jibal.
0: Jela.
1: Les les el ta kisi kiran lia ta deje ki ne lia ta ruji indes nas ta ya yin je bal ta ti sing gi yan par gi ki chi ngon jo ta ta de yin na zo di jing chi din je je bal ta me le yang na zu din je si ta yo wa din je si chu tu zan ba yin na di ta gi na we yu rim na lo gi ne da xu ne min du ta di kan je je chi tung gu yin na la
0: Tā tī nāni kēntrāṁ tūjī tūpū chāshāni rūwa.
1: Lōwān.
0: Kēntrāṁ tūjī tūpū chāshāni kūy nā kēntrā sūnyā rā sūnā ngā rā sūkī. Kēntrāṁ tūjī lāi nē tū tū chē nā tā jū nā rā mī nā kī jū mī shī gubūn rū sūnyā rī. Kēntrā sūkī rā sūnā rā sūkī kēntrāṁ tū tū chē nā nē tā rū kēntrā tīngi rā sūnā gō nā wā. Jinsi na war ba. Dang na shingi nga ranzu takbe gi ye yun ni gi gizi gi jinsi gi ye yun ni gi chuli di na zi doyan. Rūwa. Chuli di na zi doyan. Dang na shingi kip hazu judu. Galia Kakuchia, Chu Kakuchia. Do Gugujian Jokan, Jimbo to my Gugujian Joka at the day.
1: Yes,
0: yes. Lagbia, Gong Guyukua, me Shabuchia, right?
1: Yes,
0: and it does the Junjun Sasa
1: Yes, yes.
0: The answer is that the answer is that the answer is that the answer is that the answer is that the answer is that the answer is
1: Yes, yes. Ta jingzhu bing, dang na zuo jige ne xun jingzhu bing xu ruo ba. Ta di yin le kirang ge ya, ge be jingzi ge de ne ma na zu dang ya jin zhe jie shi ba. Yes, yes. Da qie bin no yan par ge ge ne shi di ge ne da zuo zhe qi kar kar tong gu yin na le.
0: Da kan zhang ba ye ge ne da di, ni ran zhi ge su er bi ju shi le ken zhe song yin zhe. Par du ge na ke ge kor chi na, ruo ba.
1: Yes,
0: yes. Ge bu kor chi na dong ya. Jidin rinzang zanang bojin si, lodang jiba chung si suyodo mi, ziba kaji jiba kyobor na, sirwa, do suyedi gara yin si kandre si gyo nsan, kentang bardo jena, jiba kor kiki jibi si na jina donya. Jiba lindu jiri jibi na si, jiki gindine gizi ne shi jebi ye yun yi la pa na donya, sirwa, jiba kor kiki. Dangana shingi jiki nga nanzuki, soku yaan rumbo je dedu, nga nanzuki, Google Shane solo, Hadu Kagajon, Google Shane de Nastoya.
1: Yes, yes, yes.
0: Tanashiki, Chidi, Chizida, any Google de Jensamji orba,
1: no,
0: Kumi de Nastoya. Only Lodjova, Hatijova, Loda Jiba Jones Sudome, Loda, Lodjova, Hatijova, the Ecosu, any Nasu Shindoni, Sabatoya,
1: yes.
0: Chick Suma, Suma, because two business in Astoya, Shindoni, Neva Nejido. And Tanashiki, Ranzuki. Dinan, Dinan, Sib Kaji, Jebu Chobunju, and Ranzi Tibur and Kaji married in here. Sib Kitsi Kachis on Yambis Nasnoyarva.
1: No,
0: Nasu, you go or put Kachi Jog Nazis Nasdangis Dua. What in Jitoya? Any Jebu Jog in Juha. Yaya, Yama, Jiguchi, Galeka Huchia. Jiguchi, Jemu Tuba, didn't he?
1: Yes, yes. Les les said, Chamlia, singing jiggy, sheba jos, and lagging really a sheba chicks and runa shoe wheel.
0: Les.
1: Les and Bokungam sal. Lo, Terry Panamanga Lizena in a pure and good Jominsaka, Jesu de Gaiki, Rabja member, Yundika Latin to shoe you. The Kira Nishikari work on Tanya inal. Les les said, and Tera soon chow you.
2: Les les.
0: Kugamsa. 南区街边往长。

yade, rwa la, chuwa yongyi yade, che zang kuzi meyongwa, ti chi du, xia zhengbu xie sa xie chiwa le, xia zhengbu xie sa xie, chi gyu yuwa ma re, xie be, tunda di di di. Che zang kuwa xubu neng xin, xia zhengbu xie sa xie di, dinda yi na, mi xie dinda gubla ya yi na, xia zhengbu xie sa xie gu cibla ya yi na, xia zhengbu xie sa xie jo, te zhe nang wa yi na, Sādār, shīngshī shīw jāna, dhīgī rēshī bē, tēndā dhīrū bālā. Gyumzē kārī rē, gyumzē yāng, chāwē gāsū chūngwē, shī mā shīngshī bē, shī jīyō rū bālā. Shīng dī dāng, cī dē gī gāsū chūngwē, shā chūngwē, shī sā, shī nī dī, mē nō wā chē dhū rē. Gyānglā gī, yun dēn jōng shīng, shā chūngwē, shī sā, shī chī bē nā, gyānglā rī nī gē, yun dēn jōng shīng gī yu bē, tēndā dhīndē jī lē, nō bē nīng gā yuā rū bā. Kesi nga tu xia zhengu xie sa xie di cibla, xia zhengu xie sa xie cibla yi na, o, gen la ge yun dian zhong xin ge yu, gen la ge yun dian zhong si le bai ge zhe dinde ji cu chang wan nu ba dian mo rwa la, chuo di ming o de. Che zang yan jia zhu bai zhou ji la ge zhun bai wang mi na ne, sa dar mi xie xie ma do xin xi xie wo xie na to wu si, mi xie di ka de, Dendra pechye chebe gabla xia zhengu xie sa xie me chi xien jinju kam yengju saye ji la xingxi xie wu xie na di tobaam chiwa di teba di sungye ge tenda di di. Che zang kong la nge xue di yanje dhubbe doji la ge zhengbe wang me nang ne da yu ju du tenba ten neng xin gaji pyuge lung jin senpa po nam la ngode tep ti ji shubha tsam yin ngode shubha te xin gaji pyuge lung jin senpa po nam ge nyam lin ta taga nang xin ge tuan la kyu bhe tuan ne pyuge nang guay di ni kechum shira de xiam la tig jay xin so ge tuan ki juk zu go la ya yin go zog jay ngode shubha yin shubha ge nang se tang guay yin nyam jog da shibha di yin Nyam jo da xieba di nang la zo ngan zo kari lop chung shu gu gu gu arbaas na jing ne xia ki gu xing a xing, ni ne jia ki gu jing a jing, sum ne xia ki gu xing a xing. Te da sum gi kodun den zu gi yiwa namba di lop chung ta ngun zi nang gu gu yuwa re. Chige te da sum la ya yi na nyam jo gi da xieba ming jing de zi su yuwa re. Sui gui tuin yang kari rai si na xin, jing, xin, sunbu zou nubu kari tuinba rai si na zou nubu yang chawa tang taga nung xin ki kye ju suwa tenbe ye tang mei ki mingi nyambar jowa am yang me na mingi di tuibar chi be nubu di tenbar jubo ri tinde song zang teta sumla ya yi na nyamjo ki dashi ming teta rai yang daba ri Nyamchur ki dashi ba di xin jing xin sum yi na teta sum ki kodun tenzu ki naba la yiwa yama na nangse ki yiwa chiba yi na ngade debi na zoo chua nyi ki tuwa ne xie che gu du da xiama nga zoo chua nyi bu di so so yiwa che je ngode shu gu yin Tini so so kang tang kang yi ming ki go la ya nga le zan chi me na la mu tu je xip jing chao ya tuwa ne ngode shu gu yin Lidan di nang la ya nge gagde tuengi jugzu xie ba tang daga neng xin ge cikde xin so ge go la ya yin na junbe wang men nang na sungbe cikang te da go la ya yin na de xie juba yin. Lidan qi me nang la nge mu tu je cikde xin so ge tuengi jugzu go la ngode shu zi yu be gaji pyuge lung zin san pa mo nam ge tu do san na da na.

0: Zastan dimbe senjo ta chajo lengge lengge shogu dili da ningu dili shune ma chamba mindu tiringi ngana chu parnamen khan ki le chen na lo lya ngurgyu shin phe rangyo jo rimne ngong go chun jin dine ki gensna di la din ji shu yue le ne te gun jin ge cha wa dinje indu zamba ine tiring king an zuli chen nan lo ya da gela khoran din ji shui du zamba ine gela khunan zu ta chale nas di ne le zo di shim ne kha ngun go tan chun jing gi chale din de chi ma tha ta gela khoran ge ine le rim ne kha mang bu ji tha tha ne sing nan zu ne ri mang bu ji ngun go che ya ki nang du din de ji da gela ngan zu le zang ngun nan lo shu na je ta di the gi nang du din de ji gu ngan nan zu gu ja nan tha nan si yo ri le ti ring ngan sing ngan zu le zang nan lo ya gela din ji shui du zamba ine ling ge su ngan zu le zang ki che che kha bang zha Legorge Guji, Tuke, Jinga Dundun Kutan, Tuke, Sungani, Tutu, Dinjish Guya Tatan the Sin, Tuyin Ki, Zang Yu Wish Jasia, Ki, Dibuton and Zilizena Lolia, Shunan Yu, Kasu Yin. Tangdo lezena lolia, tanganzu lezen dinjish gujaina, gila tang, gila gitsube, tanganzu, perangon jorim neongo, tunzi dinegi, ta lechi tang, tang nishi, uti tang nishi, tangas and lesu yonglia, come disam dishwi, gila come sala,
1: come sala,
0: lesel, gila get tangdo in ananzu, tatiringi, lezen dijilia shubdina, tanganzu caressna, dusu, that central. Chokpo tsui yin ne zha yame nang nang zui da kare zina rengi ki di tang liya to nang nang gen ki ta mi mong buzi ki su nam dhubu shi raan zhige sam gi la Ki li chi me yu pe chu ki ra Sui mi chan ta ni Da gila ngan zui li zan nang lo liya du shu zhe yin na ti ringi ngan nang zui li zan ki tu zui de cha xa bin le yin do ni su zhu lu da wang abe ci sum so chi nying gi din zhe gi da li zan chi zhu ba le din zhe yin du zan ba yin na da li zan de ya la cha chun bin le ti ringi tu zui di na mix e chi zhi sam gi le gyum zan ka res zhe shu bin na da ngan nang zui gyun shi yu ken cui mang da mang bu chi ngun le cha chun bin le ti ringi tu zui di na ngan nang zui tu wa gok bai nima shu ne min du ya man tama jie ya ki nima di le shi zhi zhi ba le dinje indu zuba ina mixe dinje ge ta tuzu dinje jilia gela ge tiringi nga zu leze na lo liya juje karash chiji na yu na li
1: tiringi juje zo di shun tu gi lang zu tang ma tang te gu na gen tu gi lu sim de tang tang nyam tu ne jebe juje di zo yin

0: Nesin, onchi la chichi de le shoyin.
1: Tote tote da sungje di gela teri tuju dongge ge ne lom tenje da kinda nambal nenge na ne ligi tinji da ne samdu lingu yong ge chi ni di shi la gela sanju la to yong ge ji ni shue yin ge la.
0: Nesin, lo lo to che na onchi la.
1: Lo lo to che.
0: No shu den cha go.
1: Lo lo ge la to che.
0: Lo ngana chue chi chi xu be lu xie ka nga ba ngie le se ki rang gu yu xia ki cha ge yin na he se ne xie ba yu nan ken ki wan qin la kong ge xie nan song le yang ge yin na wan qi la le ya zhe xi de le xu yin lu xie ngie le se ki rang gu yu xia ki pu ge di yin na zhe me yan zong la ge da nan xia lu xie ge xie qin nan le ngie ga wei ki ta da kang tu xu yu nga la se lim ne ki ran ce yu Tieng ma thang bo la sa tu be ni mu ti nga yi sim na lang lang chen ki po zha ma bu yi gyu mi na zi min gyu tian ba xiu ji zu la ka na xia be tam jia ci di ri sim la xia yu keng ri du ni de be me la na mi yang mi no dian ji sim yu ji ki ran kang tu xiu yu nga yi ki ran cui xin yu sim nan ki ki ta da ka song qia mi nian la xie chong ge ding du zhu du ki ran cui xin ki ran gu yu nga yi sim na lang lang chen ki Pochama buyi, gyumi nazi, mingyuru tenpar shosirisha. Shamlangana zolengilina, jomayanzula ki danabe lusi, nye lesar kirangu yusibdi senando. Lusi di tujilina, ngana zui tanda kyuyin ki dibu tolina li cengi zokyongbe zhiwasi. Ngana zu ngi chuchuchu gyu nangke tangkata gyu nangke, tangmen sin gyugu nangke lenge yongli ya pyuche tochana shuyin.

wen jam ki che mu khu in su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu in su re mu xin zha we tu chi chu ki ni xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

qibie zhonggyur ni calong ki chue na yu. Qiba ka lu gyur ken ni qiba tang ta xintu ni we pama tang ge gen ni yin la. Pame kyo ni jikdi mi yu dir su xin, mi zang wa lak bie qi, nab lu ke jibdi nar sun ba yin xin. Ge gen ni ge du gi jun be rigbe pang zu gi di mi jing ken tang. Cune tang zhi we mi chue gi lep chan nan ken so. Dor na, que jikdiin kang lang di yin tang di men xi cam di xia di. Rang ni lek lam tu chi gen ti zhi. Tiyang, ge xi bei ming zi di que lu qie zhu gi ta nian zan ma yin bar. Sang am lek ba, ya bu so gi tuan tu zhi xian nang yu. Gen xi ba, kang xi chi tuan nang ken tiyam. Rang le na cue tang yu ne so to wa la kuo gu. Gi gen la nang si gi yi wa mang xin. Chok di tang li ri min zha wa gui la gi yen yu la. Tida yu zhe gi sim su ma zhu jik tun ki de zhu xi yu ba ni. Rang ki lo ma tida, xie zhu ni den ki mi bu xik du so yong chi du ba, ti ri. De zhu jik ti gyem zhong gi ju nu tang, xi zha gi tep zhu so mi jik be. Lo ma tang nar sun ji yang ju nu tang xie yun ki heba qian bu xio zhu yu.

0: 레세 길루시다나 트링기 자가데 기란이야 표기 제네네 기란게 신단이야 틱스 톤한 하로나스로 와시고이
1: 레세 마치
0: 노 레세 신인자고
1: 레세 겐라시
0: ngana chu sen na ya gi len chu chen ba sa ya gi lu se di cha ga yin na ning chi ne be gi lu shi dan la kong ge xi nan so cha ga di zui len nan king ki xie ba ka ji ka ga go ki sun be gong xi na ru na shu ru man si mu tu che chi chi shu be lu se di da ki na ma yin na ya mu tu le chen na le ya pi na ya le yin ne le ge shu yin la lo ngana chu sen na ya gi lu se di yin na len chu chen ba sa ya gi lu se di ri xian la lu se di xie chi yin na yin nim chi la ki zam nam ta lu se di dan nan ke yin na chi den jing mi la ta bema lamla jisya la lu xie ki xie ci nan liya mi cuo gya yi chui ni lin chu ci zi chou tu chung lu la song wei po mo ma xip zi wa lip song ma xip zi wa lip song nga ni lak sam tang ma chu na nyam yun xie song nga chu che mi zi tu nga ni mi ci tam jia nga la qian bie pa ma po mo ri xie xie na ro nga yi lu chung yu ma ri qian bie ci ki nan chung ning dam su le ma xie qian bie chou le xie yu mi ci ki sum du sum ta jue yong wo xu qiao si le xia ngana zu ling ge lin na lian chui qian ba se ya ge lu xie di qian san tian ji sen nan do

0: Lagwashan namga chayu yure. Chat kare. Chat kalabinga.
1: Aju yana chesu. Dabu shune chesu. Zadan gene chesu.
2: Long chom nam cho thana ngana che sen na ya din na le chen na ya chi chi shu be cha ga zhen na ye ge lu xie ka xi bu din lu xie din ne le ana zo yin na za tan tan pe yu xia jie xian yu le ya po sam ki chi du zhen le nan ga pe ya din zhe ge jue tian chuan xi xia ti lin to ju ge nin de le na na zu lu xie di zhi gu nam tan ya men na lu xie di qi ran ge da na jie cha ga zhen le nan bi ne le cham xi da du sam ge ke xie qi ran ge lu xie di cha ga zhen le nan go guang mi na na zu le chen ki 天之气可班产来过节骨气出节清啊顿的骨汤出节松啊泥出出节泥骨来过啊啊汤出节泥节出顿顿聚节来前那里也拼了让他修音

0: Nesin, wanchi la chichi tili shungi.
1: Toche toche da sungje di gila peri tuju dongu jene loman tenje dan kinda nambal nengye nane liji tenji dan samdu lingu yunga jeshi nindu shi la gila sanju la tobi yunga jini shue yinga la.
0: Nesin, lolo toche na wanchi la.
1: Lolo toche.
0: No shuden chao go.
1: Lolo gila toche.
0: Lo ngana tsui chichi shu be lu xie ka nga ba ngen le se kirang gu yu xia ki cha ga ding na he se ne xie ba yun nan ken ki wan qin la kong ge xin nan song le yang ge yin na wan qin la le ya zhe xi de le xu yin lu xie ngen le se kirang gu yu xia ki pu ge ding na zhe me yan zon la ge dan nan xia lu xie ge xie qin nan le ngie ga wei ki ta da kang tu xu yu nga la se lim ne kirang ce yu Tieng ma thang bol la sa tu be ni mu ti nga yi sim na lan lan chen ki po zha ma bu yi ju mi na zi min ju tian ba xiao ji zu la kan na xia bei tam jia ci di sim le xia yu keng ri du ni de be me la na mi yang mi no dian ji sim yu ji ki ran kang tu xu yu nga yi ki ran cui xin yu sim nan ki ki ta da ka song qia mi nian la xie chong ge ding du zhu du ki ran cui xin ki ran gu yu nga yi sim na lan lan chen ki Pocha ma bu yi yu mi na zi min gyu ru tenpar xio siri xia. Xiamla nga na zo lingi li na zhuma yang zu la ki da nan bi lu xie. Nye li sar kiran gu yu xib di sen nan du. Lu xie di tu yu qi li na nga na zui tanda kyu yin ki di bu yu to li na li cin ki zu kyong bi zhi wa xi. Nga na zu ngi chu chu chu gyu nan ke tang gada gyu nan ke tang min xin gyu gu nan ke lingi yong li ya pyu qi to qia na xiu yin.

kashiye dinde chungwa nga zuyo mutu je goyo goba so chungna dene chikde shing so jaje chawa ngaji cham jawa yangma na nyambar jowa za meche chawa ngama tang chima nyigi jungsi di jikimba denbe namba dirigla ya ina shebre pecha sha je shubba ina bena sheme te kuranga sungbe sheme te chonam shishin doa pe to shishin di shi di xa ki gu shi rwa la mebar songwe tenda di rwa la xeme te chonam shi xin doa pe rwa la xiwa tang doa pe wa niga karasana yuam di jung shi di jikze di kwa tukur besana korang sungbe xeme te rwa la xeme te da karche wale to shi doa pe wale to xiwa tang doa pe niga pergi la xin di shukje yani Nyambar jo chewa rwa la, nyambar jo me tse, chawa di nye ki jungshid jo rwa la, oya, jikin ba dema. Yang ato muti beshana digre, pyo ki lukar ki, rwa la, pyo ki lukar ki, mi ki longzhi chwa jing, nawar duzi jing shiba dobu. Ta longzhi chwa ba tang nawar duzi jing ba, shiken ki, gyu tang gen di jikze, di kadesi na pyogu luka dire. Pyogu luka ki mila demu chenpo tunggu yueba za me tse lu tang ruyang ki nawa lang nyangpu chungwa, ruwa lang, nawa la ya yina duzi jimba da chepa da e chepa da. Di nyi nyi ki gyu tang gen jungsi jikjima denpa da wu. Mutu nga zu besha na digre, tinga nge xie di le zhen di go zu du zane, gya zhe piwe lung dung san pa po nam la, san shi tang lop chung nang wa xio la ya, zawa yang zing kyu nang re si, roa din de zi xu bu yin ba la. Ta wana nga zu tun da din de zi gila besha roa zhe, ngon do xu bu yin na, zing kyu che ba te, cha wa la ju ba te, da kar chung ra sa na, zawa zing kyu tup jing, jing di jar, tup jing, 同样到是不得不完了有趟金铁这不卡着头的今年的金牛兔不得你那里早上先别起刚提大给同样卡着的到头不完了哦呀有趟金你自己没得不得不然后就没提别想那这个的从对南端到新出去冷不给别去得不你完了陆顿街 开始从头这个修不得修不得这不开始拖不得不得从头南端到新到不得没车到不得到新出去冷不给别去得去趟卡皮的从头的来修建你不得完了这不免得你得从头南端到不得出去冷不给别特不当去你不得去吧得不完了接着 공기 빼지디게랑 안주 척득 타는 슈버이나 차왕거지 참자왕 냠졸 쳬버저 머체 차와 티다기 중시직 임바 규당긴 찍을 때네 중화 땜베 된땜으로 와라 어딘데 찍을 야이나 고구요래 공도 모두 송스문 티다니 신소기 차와탕 다가는 신기 캐주소 냠졸기 된샘벌 주버 티다이 Lizhen di nang la nge cikde xingso ge jubo xieba le chita ge nangse tangbo nyamjo ge zha xing jing xing sung ge tuengyu jubzu go la ya gyaje pyuge lungdin sembobo nam la ngode ji xuba yin. Lizhen qime nang la ya nge mutu je cikde xingso ge jubo xieba le chue ge nangdo ge go la ngode xuzi yube gyaje pyuge lungdin sembobo nam ge tuto do se nang ra nang.